0: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Jordan 105.5 FM.
5: Ijo koma mi ba ti shonga yiye. Ama mu mi pa ma o.
6: Abi ye mo wa ro mo ran ni se o. Lopolopo igba ti mo ran ti ari ti Olorun baba labi ya mo se ma tu ma bere lowo ara mi pe se adupe to. Se ori ki ta ma ki Olorun sa ki ko ba si dede sa. Idita fi wa loni lati wa ki oye ato niyan Olodumare.

iwaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: Ìwọ náà lè gbìyànjú ẹ̀ kó fi ránṣẹ́. Ẹnìkan ní kí ni account number? GTB Bank 00164997 23 GTB Olarewaju Solomon Olagemi Magbagbe pe a lo iso ogun ago mokanla oru lo ma bere a pari la ago merin aro ojo keji iwo na ku ebi kuara gbogbo okunrin ti o le soju se mo iyawo ti oko re sinu iso oru ye ko mo mo le kan da do ba ti mo o de ma dara fun e iso oru ye ma ni agbara de ma dara fun e a pade ni iso oru awon kan a to pade ni fo o de ma dara fun oju oni ti e magbagbe pe a pa la kokoyi bakan na lola Jesu Oluwa wa.
1: From Lagos, this is
2: Jordan 105.5 FM.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se rin dede to follow program every day o rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni o rere ko ni fa seyin lodo awon eni to nse dede moji osu omoji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwe mo kiyin to logun mo nkiyin te leso mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epafrasi yin na ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan ni bo le tin gbo mi eya ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi leleyo bo se nbo ni omo so baba se weekend fe mi na weekend mi to leleyi baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunlema e ja jo dupe lowo baba mi e wa sibi pepe yin so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbo soke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo balesi ibe na ni o mo kunlesi e ja jo wa pade ka jo ba baba mi ologun ajobo pade pepe niwon igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku to mi gbokiji kiji eyin wo le ba dowo po ebi oni pon lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e ja jo ma dupe engineer e pe pastor Mrs. Temitayo abolo dowo po atora anugba

0: Christ. Gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun nibi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si be yin o se ba dowo po ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun a dupe o. A dupe pe oku lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologun ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odun 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina pari lo ibi te joko si ye wa wa make sure pe hallelujah re dun yato anything be lotun tin be lo si wa gbo ko kan fi so pe o se olohun a ki hallelujah ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo e je 12 Somebody shall sing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Omefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Olorun wa bi oga. Aki oki opo se adupe lowo re. E je nfi idi oro yi ti bayi ki so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo. Ko wa si enikan ti nbo mi laaro ti o jeje ikanu. O lu pese yo pese onje fun iwo atawon omo re mo ti so to nje tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o ogun to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o le je ka titun mo wa so onje to wa je aye aye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo so na be yen mo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba bodo kesi mo ni olohun ni mo fun yan lo nje God is the source of every food gbogbo nje to ba ri ti eda nje laye olohun ni be die mo mo so le dide ki ngbadua bi n ba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa laptop ni lo ki se ri atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo to je ati to je laye ki won mo tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba ladua bi mo se ngba lati joyi oni fi onje re sibi ti ni ra wa oni toro onje lo sile ota re gbogbo eyi ti won wo pe ki leleyi titi oju aye re oni jeje kanu mo mo gbadua mo finu fido sure fun yin lato ni lo oke ti won mo gun ni le yin ti won ki le dago nitori onje iye ti se Jesu iwogun o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni o je ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo ton bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon mo ri oro na gbegba bo se se ami to ri lo waju to ri lo seyin ilekun iran lo wo ni ti mo o wa gbo mi un to je lo mo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni un te o je lo wa ki iwo atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iran lowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko ele gbe radio ye ga ko ga ju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo bo si yin lori lato ni lo ori ti yo to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba debe fun ra ilekun lai kan yo si mo si fun o wa wo ki ile ni o to su angeli to ba mi sise o jade lo laaro ibayi o se weekend fun wona loruko Jesu ti Nazareth ogo re yo wa tanna ju bo se ro lo in Jesus name mo so gankan lana pe olohun ni mo fun gbogbo nkan to da patapata lo nje lagbara olohun to ba jade loni wa mo nje bo bo jade onje o wa ba o o dedidi o dase won re mi si yin laaro kututu ni ojo Friday ni and ki to mo lo sori Facebook atori TikTok omi wa pe number 10 loni but omi number 5 ni o je o de ola Saturday ka to lo mi yen but e ma mu omi number 10 ibo ah gbogbo eyin te ba tele mi ibere ki so nise afen to ba fori ti dopin gbogbo eyin omo Olorun a bo sori Facebook ni se a bo sori YouTube papa julo lori YouTube abi TikTok o dekunle Epaphras ibe le ti pade mi ejo omode ni o agba ni o okunrin ni o obirin ni o e gbe omi number 10 pade mi se ro omi nikan la fe fi we enikan ni se loni ngba ta ba de be ma so boyo ni ni aboni ko eya yan fe nibo le tin gbo mi emi mo waasu e fun yin pe nigba ti olohun ba se tan lati fu eda lo nje ko si nti o le lo tori ko lori sun gbogbo nje mo wa ka jade ninu iwe first king chapter 17 verse 4 to 6 first king chapter 17 iwe awon ba kini 17 verse 4 titi was 6 unti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni olohun wa unje fun ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni eye ye to wa aseye lasan eye to laun ju esa mi o fe mo eni to ti o mo ni ko ro lo iba aja un sawo yoku but to ba ti kan tonu ti e yo sa nu e e mo binu ma tun gbe yin dide e dide wa nawo eyin eye to nje mi nbe lowo yin oye wa mo basi le mi e ma basi sobu mi gbogbo eye ti o nje mi nbe lowo yin bayi loluwa wi e ma fobo bibeli ni eye eye yo gbo nje wa laaro yo tun gbe wa lasale yo gbe bread atere onje alakowe ni o gbogbo eyin te nje nje ikan onje talika ti won ba ran eye si eniyan onje re a si change mo kede loni nitori majemu ipe lori mi o to nje nje ikan mo eye to gbo nje re dani ko mo gbebo in the mighty name of Jesus o dashe o dejidi nkan lakoko ti olorun le lo niye to ba wu o le lo eye enikan ni ki tun le o le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re se bo ni God can use an angels o le lo angel awon angel ti won bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe first king chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon ba kini chapter 19 lati ese ikaru ese 5 egbo ti bibeli so oni bi o si ti dubule Elijah niye o enikan niye o dubule o si sun labe igi ju igi kan ti won pe ni juniperi won ni si wo angel si fi owo to o si wi fun pe dide jeu won gbo nje de labe igi kan ti won pe ni juniperi ibe ni eniye ora kasi angeli bibeli so o si ji oya dide wa jeun mo gbadua eyan bi angeli angeli bi eyan ti o ji o pe o wa jeun so le foke ni igba mejo loruko Jesu koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo sa wo mo re angeli amo boyo e wa won to so won ni angeli si fi owo to si wi fun pe dide jeun verse 6 won ni o si wo sikiyesi e mo wuwo nje ti e gbe wa akara ti a din lati ori eyin na won ti din lati ori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si to dubule iye ni pe bread and butter ni to gbe wa nbi bayi ko le mo po lohun ti wa no business ko mo fun yan lo nje inu orun inu olohun ki dun ki bi opa awon ayan fe olohun fara mo ki bi omo pa o gbogbo iyen ki gbe lowo ki baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to leti o awon ko mo won mo nje ta wa pastor mo je bibeli lawon mo kinu ni mo sa line te bi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa li olohun a ki yo sa line o to dara Olorun mo fun awon ayan fe lo nje o ti se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 won ni angel oluwa si to pada wa le keji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na ji fun awon kan be ti en gbodo bo nibi to lo jina opo yin le wo bo se nbo mi ero Australia ni o bo se nbo mi ero United Kingdom ni o bo se nbo mi US lo nlo ona reji o yato so na won tin bembe o le mi fi ke fun o ko gba Jesus gege bi oluwa to lugbala ki won le fun olonje awangeli sa la tete ko se la awangeli tin bonje wa won be titi disi be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angeli fi din mana fun awon mo Israeli ti won je koda won to je ra parusi asiri to nbe nbe niyan e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olohun beyin o ba goke laye won gbodo bo o gbodo je nje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipa si awon angeli ninu church wa to wo ni we ma yen eje nse bayi se ri ni ojo Sunday is going to be our communion service awon youth wa ni bebe talent Sunday woni is a talent Sunday show ari enikan sa ni ilu US ni ilu America o ba won wo ti won se ni last time and bo go se je tolohun o ni eni to ba gba first second third ninu awon display won orisirisi nkan la won youth mo se o imi mo korin awon mi mo jo awon mi se choreography elomi se dance drama awon mi se drama awon mi se ewi wa kewi orisirisi o wa ni first second third oni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi eni kan ni bi elo lo gbe le odi ba te ba de be ini be yen lori afefe bayi lagbara olohun. Despite the fact it's only communion service, it's going to be combined service. Ipade to lagbara fun awon youth ni o. Be na la se se ni odo awon baba baba ati awon mama mama. Eyin gan lebu, ebun yin ki le fi se. Sunday is a talent. Nje je mo pe gbogbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon. We are going to discover you. Now, eja se bayi. Yato si yen ibe lati gbadura fun awon omo Olorun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otun Olorun yo bless you Pastor Michael ite se yi Olorun yo kamo fun yin and enikan de mi na ni display o mo be se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebu eniyan ni o pese onje fun to ba level eni lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati foko sile ati nte ba fe dewo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 eni kan ni e tun number ye pe 091 eyi te ba wa nibi to jina boya ni diaspora ni add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye eni kan ja angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka mani ku abida hasha owo to fe san yan angeli bi eyan san e ri ran lowo angeli olorun ni mo fi se eleri and e je n fe le ikun ninu we psalm 78 ari bi tawo yan ti je nje angeli ninu Matthew chapter 4 verse 11 nigba ti Jesus pari awe 40 days and 40 nights Jesus de wo tan tebi npa Jesu eye ka lo si sale ni verse 11 bibeli ni awon angeli so kale wo wa jise fun onje wo wa se fun je asiri tawon kan mo niye ninu we act of apostle chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter o ya dide ko mo je awon angeli won se peter ko ko fe je but awon angeli dalu ninu Genesis chapter 18 verse 1 to 8 ran ti bangeli se wa je onile Abraham won je mo la won je resi leyin gba won je ton bayi awon na ju towo won le fun Abraham ni ai mo ye bi tangeli ti je ninu we Genesis chapter 19 verse 1 to 3 lodo Lot won je nbe ki se pe won ki so ni won ti mo so angeli a mo fun yan lo nje won asi mo awon na asi mo je nje yan ninu we Judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli to mo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni Gideoni ayo ni gba mi ki so awon nkan ti Olorun mo lo lati fun eniyan lo nje mama nkan lekun engineer pe ki won wole ka gbon ti o fe so
1: oruko mi ni kindi olohun du si lati agege pensi ma
2: agege le ti wa laaro yi
1: ni e mo n du si side bi kan ni ibadan be pe ki tete le ma de nitori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo mo wa fe je ki ronje omo je sister mi omo balaji anike ohun lo mi ni debi
2: se won be nbi ni
1: debi sister mi omo balaji anike ma bo o omo mi business rice lo se o si ro won ngbo bi da ni kan ba fi gbese si aye lawon custom ba gberu 100 million lo ba do ni gbese lo be si ya o ki
2: won gbe eru 100 million lo
1: ninu ayin oje o ta rice o se pon toro ki se da kekere o ja gidi ni o mba ni ati ba ni ma wori a ma mu e lo si church kan mba tele mo wa bi ati gba ni mi wa se kan lo di ki ma sa paper kidi mba ile todo ti won sa bi nkan be
2: en tun church se
1: be ni won sa lai jo ni church body mo sa se be omo mi ra ma to kini ile ofse kini ofse keji iketa ati mi gale jeri si eleyi
2: e ma bo e wa ba njeri se nti an so ile kini keji iketa
1: omo bola ya ni ke deri de
2: ah won tin bo
1: e gbo mi o o se o baba mi e se o eleyi gbo lo mu ki ile ko
2: ewo
1: eleyi gbo lo mu ki ta ile ko ki to mo na bilisi o ti ba gba flasi sisa
2: omo gbo mo
1: mu gbo mo
2: eni suwo se yin lo mo bola se mama yi si nso to to ojo e mo ko le o
3: lo sta lo so
2: o to won so
3: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olohun ti towo yin sise te fi taye eni kokan wa se be na laye yin o se dundojo ale apa yi oni ka yin esu ese koni gbagbara emi mimo lowo yin loruko jesu ni mo gbo ninu mo ninu oye jesu olorun ojiji o ba ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
2: adara fun yin
3: olopo ore le se ninu dile baba mi e le je ki ala baba ati ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
2: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: ike o si ko lekin lekeji eleyi gbo lo wa mu ki tele kin to debi nisi o si gba flat si ona yin sango to un kan dagbe be to ma mi wa lo ru bi si mo gbe nigba ti mo debe bo ki aje tu ka lo ni ma mi fe lo loyinbo e fa dura ohun lowo dadi ejo e fa nu gba mi mo gbo wa do mo eyan gidi lo do yin baba e se mo dupe o
2: e wa ni su ki lele mo se na e mo sa
1: ido si kakiri tin ba ile so do si ma sha
2: mo dogbon kekonu ye ile olorun lo tun se awon kan mo ba so si je ni bi an ri dot ile bayi won foju pare ni baba adeboyin lo so asiri abami ye fun wa ko si bi tan ba ti se soji tan bayi wa ni to ba le sa paper ayika ogun re lo nsa danu e wo mo tin mugbo ko mugbo eni ti won ti so je dun arin le won gba oja 100 million ninu oja o ti pada soke number 1 oko lekeni oko keji oko keta o re o a si tun pin eleri won ni be lo seri o ni fi ya lo igba re in the name of Jesus gbogbo awon omo yin o yan won yanju e wa ni kanjuku in Jesus name nice e je npe baba yi na wole e je npe
4: oruko mi ni ola oluwa kelabi mo wa lati ilu iwo ni arugo ojo february 1 to lo
2: todun yi ti 2026
4: baba mi pe ipe 20,000 mo ti si a testimony yen ni isin awon alejo to lo pe mi o ni 20,000 mo mo fi gbagbo bọlọrun rin bi pe tọlọrun ba le se 20,000 fun mi ma fun ọlọrun ni 20,000 mi o jade tori mi o lowo yen bo nkan ti mo so laarin ironi yen gba to ma di ojo keta si gba yen ọlọrun fun mi ni 20,000 naira gerege so mo de san owo yen o ku 100 naira tori bank ti yo charges so gba ti mo fe san re ma je mo losu yen mo wa 100 naira
2: e hard e mo e wo lo ti to
4: mo ha de mo so kini ma ri ni pe bi mo se nlo le ele kan pe mi mo ti so testimony yen ri so mo sa ti ri le yen ta mo de ti
2: le ti yen te fe
4: mo ti ta
2: e ba nwa testimony won gba yen jade pada gbe gan e ran ti testimony won nisin a record e le ngba yen
4: 1.2 million naira ni nkan ti won fun mi lori ile yen o ti san ida mewa mi bo igba ta wa 77 to lo yi 5000 naira ni baba mi pe mo jade fun 5000 yen o wa gbadura pe olohun to se anti ti roda yi se temi na to ba wa 77 to lo
2: eyin wo le ran ti roda
4: temi na fe ru ore beyen ore ojiji to olohun a kan fi be mi na wo so kini ma ri bi 2 weeks ago ni pe enikan sa pe mi won ni motorcycle ti mo ngun pe ko da to mo o ti gbo ki won lo ra motorcycle mi emi de ni nkan to po ti mo fe fowo si so won wa ni awon akin lo na machine so boya 1.3 ni pe machine gba yen pe awon ma send owo ti ma fi ra motorcycle mi awon ma send e si mi so ki ma re mo sari 2 million naira
0: ah o send it to
4: send 2 million naira si mi pe ki lo ra motorcycle mi mo de ni nkan ti mo fe fi owo si yato si oro motorcycle so mo fe dupe lowo olorun 2 million naira nbe no account mi ba but baba mi mo lala kan mojumo leni pe mo ri yin ninu ala wi pe en travel muto yin o wa ko se ru muto ti o ye kin ri pelu yin o wa bi le pe baba mi kilode pelu ru muto yi elefe ka won eyan o mo
0: pe nke meme ni pe mo ran da lo
4: ko dai tun fora fi aso kan bo muto yen ni wa du pe ka won eyan sa mo fi mo pe yin ni e wa le fe repo mo wa bere pe epo ele lo le fe ra eni epo 35,000 mo wa so fun attendant yen mo ni ko ta epo 50,000 naira fun baba mi ninu ala yen so mo mu 50,000 naira yen lowo lori phone mi
0: won to be save 50,000 si mi bayi na wo e ah eje koko na wo si baba ilu wo le fe lo so e ti bere processing ninu awon ti mo ba pade ninu isoji ni UK ti e si wa oke gidi then not it make him be akayi mo won ewo eje mo lo sori Facebook e mu omi yin number 10 eja lo sibe e mo gbaradi fun isin ojo Sunday isin ologo only communion and talent Sunday gbogbo eyin youth e gbaradi enikan ni lori Facebook ago melo 6:30 odekunle Epaphras be le se ri mi lori YouTube TikTok and Facebook mo gba olohun gbo pe didun lo soso lai ni waste akoko eyin ayofe ni bo le tin gbo mi eja se bayi gbogbo eyin omo Olorun omi number 5 la tun se laaro yi loni ojo Saturday gbogbo e da laye to ba wa gbadua o gbe omi re gbogbo mi mewe wa ye wa yo number 5 e yo jade omi yen ni ma so tele si loni o se se ko je pa le we loni o si je se ko je pe awe e ti eja lo de o eja lo mo ba gbo n to se ko to lo me ti lo a gbe pade mi to ba ti di ago mefa bo ago mefa ni loni 6 a.m. 6 a.m. ago mefa idaji tin ba ti ku nbi nisi ni o to ba sese n gbo mi lo ta ago mefa ba ti lo ya ba mi lori Facebook nisi o ri mi live neat and clear odekunle Epaphras baba mi o oh a fe se nkan so mi wa a ti try gbogbo eyin te ni ida mewa gbogbo eyin te ni ore wa mu ore a mini testimony kan mu ida mewa kan jade an gbogbo eyin te le mo to ni wa bi n ba ri yanu owo ma fun woli mi wo na si be enikan ni se so sinu account number church to ba la account number mi o le so be bo ba ni ti church o ni esan da mewa tore si account number na ri 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni an yotun gbe jade nko to di pe ma lo ese bibeli wo la fe ka iwe Psalm la wa ati bere lati loni by 21 to 30 iwe Psalm 21 titi wo Psalm 30 lato la lo lati bere si mefa mefa pada gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin e je n fi gbagbo gbadura fun yin so raye to n ba lo yin eyin atoko yin brother to nse birthday mommy to nse birthday sister to nse birthday gbogbo eyin te nse birthday orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo Olorun bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin eje ma lori Facebook. You are blessed. It is worth it.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM. Value, innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Olorun ma gbo won Bibeli wi pe gbo hun mi nigba ti mo ba pe Olorun ododo mi iwo lo da mi nede ni iponju se oju ere fun mi ki o si gbo adura mi eyin omo eniyan e o ti so ogo mi di itiju pato e o ti fe asan pato ti o si ma wi pe okan yin pe ah o wi loruko Oluwa eni ti o da aye ati orun o ma ba imo ta je lori e because ero ta ninu rin ajore ni ko jabo won ti le fe gbe omi mo wi loruko Jesu ti Nazareti gbogbo ipinu en to pere ni ota loruko Jesu ti Nazareti imo re dasan
1: amen
0: imo re dasan
1: Jesu
0: lori oro re imo re dasan
1: Jesu
0: oda imo re oni jo
1: Jesu
0: imo re oni jo
1: Jesu
0: plan kan wa ti Olorun ni fun o ipinu kan beta ni fun omo re akosile lati orun wa ipinu ayo yi loruko Jesu ko wa si imose
1: amen
0: ha mo wi loruko Jesu to ba fi itara sami meta ileri ayo Olorun nu aye re ileri ogo ipinu ati maje mo Olorun Olodumare ati ipinu rere ti awon eni rere ta yan fun o ti won ni lati se fun o kan won wa ti imose
1: amen amen amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ade se bi oba
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: ni Friday bayo on the 22 ojo ta wu yen de na niyan ke pe mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti ire ati ayo re o ma te olowo
1: amen
0: ba wo egbe e ki en to wa legbe yin pe e karo o
2: e karo
0: to ba jo san le wa lodo yin to ba je role eyin le ma kuko te wa in te to wa lodo yin na ni ke fi ki won amo ni he o e karo good morning oju be lo mo gbadura e ora anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: e ma ra anu gba
1: amen
0: lẹkun ayọ rẹ sí lẹkun ore sí lẹkun iyanu sí wọn ò mọ nírí ọmọ wọn à nírọ ọmọ rẹ mọ wọn à nífọ ọmọ dà ọlọ mọ ayé òní dà olómi ayọ
1: nù
0: wọn à nífọ ọmọ pàálẹkùn ìdùnnú rẹ kò ní dẹkùn. Ayọ̀ rẹ kò ní dẹkùn. Àrídunnú lọmọ rẹ wọn ò ní fi pa lẹkùn. Ayọ̀ tó ń retí lọ́rọ̀ ọmọ rẹ wọn máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Lẹ̀kùn owó tó ń kẹyẹ wọn máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run máa sílẹ̀kùn náà. Ọlọ́run máa sílẹ̀kùn náà. Ọlọ́run máa sílẹ̀kùn náà. Ayọ̀ rẹ máa kún. Ọlọ́run dùn ọ́ nínú. Ire rẹ dé. Ọlẹ́ rẹ dé. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Oluwa wa. A gbàdúrà o. Àdúrà ló ń gbà agbára ò ń gbà. Màmá kan ṣe testimony kan. Nígbà tí mo gbọ́ testimony yẹn, mo ronú lé lórí. Wọ́n ní ọmọ yẹn ń gbó bí ajá. Gbogbo yẹn ló mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Pàápàá yìí tẹ́ ẹ bá gbọ́n nínú tẹ́ gbọ́n ta. Ẹ ti mọ tí mò ń wí. O ń gbó bí ajá. Ẹ mọrú owó tá ti ná. Wọ́n á ná lọ hospital. Wọ́n á lọ́dọ̀ wòlíì. Lọ́dọ̀ àríran. Káàkiri náà máa ná. Wọ́n á dẹ̀ ná ní ọ̀dọ̀ oníṣègùn. Àwọn kan mọ̀ sọ fún wọn pé àìléye sọ̀rọ̀ àdúrà. Ẹ mọ̀ kan wọ́n á ní fọmọ jẹ́ lógún o. Tí o bá rí ẹni tí ayé fọmọ dà lámú. Àánú abiyamọ ṣe ni. Ṣùgbọ́n nípa àdúrà àti ìgbìyànjú ó padà bọ́ o. Bọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tá a bá ti gbọ́.
3: Orúkọ yín àti ìjọ tí ẹ wà àti kí lọ́rùn fún bàbá ṣe fún yín gan.
4: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe bí ọba.
2: bi o je ki so omo omo nu tori pe gba ti mo fe trap mo ra ororo mo si ra omi meji lo sodo family mi gba ti mo debe mo ri to omo kan hu ko ki se ko o ngbo gaga bi aja lo se ngbo mo wa mu ororo ti mo ra mo fun omo na mu mo fi ra la omo ba re ri pa won ti nawo nawo nawo mu ni to olorun se bi o ba wa fun mi o ni oja fun mi dupade mo dupa lowo olorun ki to kuro ninu ile lati jeta omo na ti wa oke
4: hallelujah
2: o ti bi agbara olorun o ti wo
5: mama kini ehun te lu gan oro omo yin
2: ororo se bi oba ni mo lo ati omi se bi oba
0: ah gbogbo eyan gba wa soke papa eyan bi won abiyama e so pe oluwa o ah mama yen o ti soro baba yen si dake o ka mi lara ju bo se so pe oluwa ma je for madam mu mi
1: ma je for madam mu mi
0: enje ma se pe
1: oluwa
0: ma je fi mi da mu obi mi ma
1: je fi mi da mu obi
0: gbogbo eyan o ya adua
1: o ma jesu o ma jesu
0: he mi ma o
1: ma
0: je
1: fi mi
0: da mu obi ma je fi mi da
1: mu obi
0: ma je fi mi da mu obi ma je fi mi da mu obi oluwa lati Tuesday mo tin tenu mo ko wa ni ti mo ri bi ja ija yen le kan ko gun se wole mi po wa gba we wa gba duwa ni apare gbagbo tin be le ta lo fo number 1 o mi ra pada ye wa nle ororo ta ma fun e ororo yen ni mama lo ki eyan ma gbo bi aja ko je pe ororo na lo o ye ko mo pe kankan nbe nbe agbara olorun o nbe nu ororo yen en tin bo bi aja ogun yen de se mama yen okan de pale gbogbo eyin ti won fo mo yin yo len renu lati oni lo ogun yen so
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: wo bi in ta npe ni ogun oru aye mo fi ndayan lamu mo pade mo kan ni so oru wa kan ta se last month ngba ti mo ri ninu emi ki eniyan to wa laye bo to ba ti sun a ma ba e ninu oku se laare awon oku se lasan ni gbogbo se ti dojuru a wa marun bi ejo mo tutun o ti mo pe ogun kan ti wole sibe iru awon ogun bayi e ma nso yan da lai ma se ni ogun oru o ma muyan be ni pe eyan o si laye ni ogun oru burugan a ma gbadua bo ma fe ki egbo biran yen se waye ka le mo ton sele ta le jo gbadua tori pe ogun oru gboro se o
6: e ma baba
7: calm here calm
6: awon eso re mararun da.
7: Where are your 5 children?
6: Omo na pele so.
7: Children are called.
6: Awon da.
7: Where are they?
6: Meta ni mo ri nbi.
8: Meji ba le.
6: Okay, God bless you. Now. Hallelujah somebody.
7: Hallelujah.
6: Say it awon mo yen. No,
7: do they? Are you see these children?
6: O simple.
7: It's very simple.
6: Sherry,
7: did you say?
6: Oju no one to one by.
7: They do visit you in your sleep.
6: That
7: mysterious dream that you
6: dream.
7: What do you think is caused that mysterious
6: dream? What does a
7: ghost have to do with
6: Now.
7: The name of Jesus.
0: Amen.
4: But he will muscle. That video number sort of bail. My bottle will. More one is a mighty canny. Only cock at the logo. And say cock and larry. Can you want it off?
8: So you see, Ronnie says he let that video.
4: Yes.
8: Latima saw.
4: That's
8: a lot of money. Oh,
4: make Boga do so.
8: So you see, Ronnie says he let that video.
4: E je ki awon kokoro
9: don't lie when I
4: wa ra lo gbo kete kete irun te nkai. Yes.
8: Saul si ro ni se si Davidi.
4: Saul oran oni se si Davidi oni se to ran se mo oni se pani pani beni oni se pani pani ha loruko Jesu ti Nazareth oni se ayo lo ma je fun wo.
1: Amen.
4: Yes.
8: Lati ma so
4: awon eso awon eso ti mo nso isise eniyan lati mu awon eso ti mo sapamo ta ma nso yan lati mu. Yes.
8: Ati lati pa ni owuro
4: kai
8: Mikali aya David si ri fun pe
4: Mikali omo Saul ti Saul mu fun David gaga bi aya Mikali o si wi pe
8: bi wa ko ba gba emi re la ni ale yi
4: Davidi, igba me lo mo pe o. O ni igba meta. Gba mi ara re la o. To ba ile sunle lale.
8: Ni ala ni apa.
4: To ba gbara re la. Ko wa mi to lo sun si lale. Ko lo wa mi to ti gbadua. Chloe.
8: Ni ala ni apa.
4: Eh ya bi arubi kansa himma. Mo pase imo ta da sa lori.
1: Amen.
4: Igba ti Davidi gbo oro yen. Iku ke o para e money o sa sala fun emi e aye mo le gan o gun oru e se tayo o gun oru oni kan re nu mo de ri daju pe oru na le eyan mo ri gbala oru ni eniyan mo ri segun Peteru bo se sapo eto won tele lo se ti odo lati ale di aro ko pa jayo kan omo tan pe laye ni o lo bi se obo yawo eni ki lo mu bo oni o si won tele eni lasan lo pe ni bolore ba pe to ba debe story ma change o mo yeyan to promise ta mo se oru ni ise ogo oru ni en loluwa se pe pade lai ta jo pade ta jo gbadua ni camp wa oni ma ni agbara sa ati wa nbe latadan ta ti da ina ina adua ah emi advise e o ma so lele ni ma bo camp ka jo gbadua ooru kan soso ni ooru kan a fe fi pade a fe gbadua ooru ira pada la pe ore mi e pada orogo e pada won kan so iran fun e pe ologo ologo ologo iwa mo ologo re re oda bi omo alaso tin wa kisa ana omo eleran tin jegun ogunada won jo lo na gba mi sa gbogbo bi o ba wa mura to ba nbo lati north lati east o nbo lati ibadan lati abekuta lati sagam to ba ti de interchange ni abe bridge ye kan ma wa gu e lati be iseju merin si marun owo to re wa ti ri billboard yen se bi oba camp ya sibe o ti de camp ni yen to ba nbo lati eko to ba ti de mowe ni mowe oko ma wa nbe to ma ma gba won mo olorun wa si camp to ba de nbo to drive won to wa mobile to ba ti ko ja redeem yen ba ti de redeem ma wa gu e wa drive like 4 to 5 minutes ma wa pa left here ni odi keji lohun wa ti ri billboard laye lo tonu sale ko ya sibe o ma ni agbara sa afi ko bo kemi na o bo ka jo rogo elo ipese ti wa nle mantu ye wa nle 100,000 mantus o ti wa nle ororo 100,000 o ti wa nle omi o ti wa nle omi ra pada ye in to ba na o je o na make sure pe wo na o get no omi yen to ba lagbara eyan ni park kan bo se yo kan bo se bo mo fe ko ti e get ko make sure pe awon omo re ri nbe omi ra pada ni o ye ko ti ma je won mo ogun to boko re ja na ni njo mo yen won fe o lo ni amo mo gbadua o ma bo in the name of Jesus. In the name of Jesus. You say apostolic chapter 16 25 and 26 eros here kilo sele
8: sugbon laarin agajo
4: yes
8: paulo sile gbadura won si kori yin si olorun
4: oh yes
8: awon na tubu sin 30
4: eh la se pe awon olorin mi o mu rin ko awon olorin ma wa nbe jola o wa nbe a jo gbadura ni bi se alawuye o wa nbe a jo kore na ni baba debi orin mi na ba yin ko abi ata ba mo ni ko asa o lawon to mo ni ko a jo o ma ni agbara sa kilo asa le tun gba to yin olo lo jiji
8: isele nla si se
4: yes
8: to be ti ipile le tubu mi titi
4: aha
8: loga gbogbo ilekun si si
4: oh yes
8: ide gbogbo won si tu sile
4: eh ideraja ogojo oru ni eyan mo nbo o ku sowo e peteru ogojo oru lombo chapter 12 ni yen wa ni se apostolic lo ni o ma bo
1: amen
4: so pe ma bo
1: amen
4: so pe ma bo
1: amen
4: so pe ma bo
1: amen
4: so pe ma bo
1: amen
4: in the name of Jesus.
1: Hey, hey.
4: Ah iyanu gbodo sele awon eyan ni testimony beni kini mo so awon eyan ni testimony en to ni cancer mo te like obirin yen o lo hospital o lo ororo o lo si photo e o gbadua kilo sele
9: oruko mi ni wura alanowoga omo ori ijo ori afefe ni mi mo dupa lawo olorun baba se bi oba tori pe o seun ninu aye mi mi mo bi mo se le so nitori pe kini ninu ijo iyo olorun dabira ti en ba le gbekele olorun nibi ni last year ngba ta ngba awe 50 days mo so fun olorun pe omo mi kon to wa ni ilu oyinbo ko ti ri iwe egbelu gba lojo ta pari awe yen gogogogo bayi ohun lomo yen pe mi pe ohun ri iwe yen gba eri akoko niyan eri elekeji ni bata bere awe todun yi mo tun gbadura pe wo Olorun sanu fun mi omo mi kun okunrin ni ise to nse mo ni mi o fe ise yi ba mi paro ise sibi to je pe o ma ma gba owo to tobi Olorun ise yin ninu awe yen baba nso fun wa wi pe kawon mo wa ko lo kole alarinrin ko lo ra moto gbalode mo sa n claim e pe wo Olorun nkan ti baba nso je ko se sori awon omo mi o omo mi obirin yen Olorun de ti se o ko le yen o de ra moto je ko de ma fi ka de ma fi ayo ka ma fi idunu se bi esu se gbogun de niyan bi aisan yen se bere niyan kilo de kilo sele won ni cancer ni cancer ke nkan ti mo kokko so ni pe baba se bi oba nse ni mo gbe calendar won ori bed mi ni pelu alajo nsun mo ni baba se bi oba nkan te so wi ni pe ka omo wa kon lo kole alarinrin o kon lo ra moto igbalode o e so wi pe ngba ta ba se ton se ni kon ku o mo ni tori na omo yo gbodo ku nkan ton ja cancer na mi te fe gbo rara mo wa wa bi mo wa baba wa won ni baba o si le pon ti lo so ndo ba won mo se fe se mo wa lo sile anu mo bere si ni gbadura mo bere si gbadura ororo tara mo gbe dani ati omi mo wa gbe lo mo sa fun omo yen pe ko ma mu omi yen ko ma lo ororo yen pe lagbara Olorun iko ni ku won ni ki won ni kini yan ma npa yan mo ni to ba npa yan ko ni pa omo mo to do omo baba se bi oba lele baba se bi oba de si naa ni sunkun omo won ti naa ni kani to ba wa ninu ijo iko ni gboku omo sin mo sa n claim e mo n so be mo mu photo e mo mu sinu mantle mo fi boju calendar baba se bi oba pa omo yi re o orun yin lo wa to ra yin le so pe ko lo kole o de ti kole emi to ma fi gbe ba mi yonda fun asa n logun a n gbadura a n se gbogbo e ki ma sa wi lo sa won ni se lo ma se surgery okay ko si wahala mo tun gbadura Olorun ojo surgery o won ni to ba tete se o tun le fo sibo mi won lo si bi to ma ti se won ni won da se le won ni are ise te da le ma lo sa nbi te da si ni lagboro Olorun mo sa n gbadura gbadura Olorun sa se last week won se surgery yen fun o de o wa okay won ti discharge o ti lo sile emi ku o ti kuro ninu aye omo mi patapata mo dupe lodo Olorun tori mo ti ngba ti mo ngbadura ni lanu yen ni last month ti mo su pupe wo Olorun se bi oba omo yo gbodo ku tori mi o ese to pe ko ku ko lo ma sorire ni Olorun de gbo adura yen fun mi ipe baba se bi oba o du idu ayo lori mo dupe lodo Olorun
0: o ma leri ila koja re die ri ila koja re die ri ila koja re die ri in the name of Jesus eyin te wa le oba mu photo e mu fa buru e mu fa gban e ko na ma bon camp ka jo gbadura e darapo mo wa ta ba ti de ori Facebook o ma ni agbara sa Boluwa ti beti emi e wa na waju Oluwa enti emi duro loruko Jesu o ma ri anu ba lagbara Olorun lori Dove ama wa live lori Dove lati ago meji abo ni oru lagbara Olorun Dove television be rider ha mo pase aye ready de aye ready de oh my god bo aye ready de in the name of Jesus wa de se bi oba ben yo gbogbo olojo bi oni oni wode anniversary mo gbadura fun yin e ora nu gba aye ma dide igbeyawo re ko ni da o ta oni mu o wa de se bi oba e lo ma po si Jesus oluwa wa amen ya woruko awon celebrants number 1 Akeyemi Fumilayo. Number 2, Abioye Abenat. Number 3, Abosede Oman.
10: Bamidele Ogodokun, Baba Ijo, Church Wanegando.
0: Happy birthday to you. Loruko Jesu e ori anuba.
1: Amen.
0: Ogo ra jade.
1: Amen.
0: Ogbo eyin omo Olorun. Ti e man bless you say, alati leyin niyin. Mo ran alati le si aye re, o ni daye se ma.
1: Amen.
0: O ni daye se ma.
1: Amen.
0: Olorun wa ti o leyin.
1: Amen.
0: E te wa si waju. Gbogbo eye t'Olorun ma lo leni lati si ati leyin ise yi. Bo ti wo ko kere to aso di nla mo lowo.
1: Amen.
0: Loruko Jesu kaye re o dide.
1: Amen.
0: Wa di alabuko.
1: Amen.
0: Omo ra kole alara
1: ko. Amen.
0: Ara moto.
1: Amen.
0: Yo ran lowo.
1: Amen.
0: Yo na se ona ra la.
1: Amen.
0: Be ni yori.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
4: bless our poor boy. Mo ya simo pelu agbara je Jesu. Bo ko ya simo. Mary e wa. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
4: Oju se de kapida loju bayi pe.
1: Emi koko. Very cool.
11: O tun ti on ni lu fu wa pe. Aba se bi o ba fun bo.
12: Be ni o. Ipade adura olososu to ma nwaye ni. Se bi oba International Power Line City. Kilometer 54. Lagos Ibadan Expressway. Ku fu wa pe bus stop Ipele Ogun. Pelu ifami ruru yan tun ba ba se bi oba. O ma ni agbara sa. 24 hours marathon prayer. Etu yaya ma bo fun ti pade osu karun. Friday May 22 odun yi.

0: wa pe won salaye fun wa awon to je pe a le bere awon business ta le se pelu owo perete ni ilu Eko ti ate Eko Eko le Eko ti Eko sa Bena lo je pe onimero James Adesina awon na won ti ko lati ma ko wa ni awon ti o mu wo wole
1: o so afun

ọpọlọpọ ọna lo po to je wi pe a le gba fi lowo lowo ọpọlọpọ ise la le se lori ero ayelujara to le so wa de ni lalawujo to ba n gbo gbe tete gbe kon ma ba gbe seyin kule ile eni o ko ma fo e da ko ma fo eru kon ma ni pe igba ton n so kibo lo wa so ma lo gbo ni abo ki n gbo jordan 105.5 fm. Lola ti n se ojo keta le ni ogun osu karun seminar ma wa fun gbogbo eyan latodo honorable James Adesina. Mi o ni pa ro fun yin mi o si ni fe kan tan na fun yin je. Emi a pe ni ode o gbagbara o. Emi a ti pe ni ode o gbagbara o. Opolopo idanileko ori ero afefe lati ko wa, opolopo lati so, opolopo eto na lati se. Sugbon e ma je n to pa ro fun yin e ma je n tan yin. Otun tojo nyo na ni eto ona abayo ngba yo latari wi pe agbudo ri daju pe gbogbo wa na la rowo yo lawojo loni a tu ko wa lawon opolopo awon nkan sugbon ko to ri wi pe ni mero James Adesina ma de emi ma se kini kan fun yin o ma fun yin number won eyen kan ko le in case ti won ba seto tan ta won na ba pe number won boye ri mu emi o kokko fun yin number yen ma kokko ju sori afefe e ko le o. Ko man bere wi pe se agbalagba na le sise lori ero ayelujara se agbalagba na le make owo lori ero ayelujara sawon odo nikan ni iro o ki so odo nikan as long as pe o je eyan o lapa mejeji o lese mejeji o durore o ti e tu wa durore to na tori pe gbogbo wa o le dogba ko se dakan ipo oji osun oji saye eyan ni o gbogbo wa nikan na ni waju olorun oba gbogbo wa patapata nikan kan na ni waju olorun ko so mode waju olorun ko sagbalagba waju olorun ko so lowo waju olorun ko sitalika kankan ni waju olorun gbogbo wa patapata eda eyan no fi qualify wa ko wa se nikan to je pe boyo yo sile ipe awon kan na ma na lanfani lati sise lori ero ayelujara lati wa owo emi o le se ta lo so fun e be ta ni o ni lo owo owo ni gbogbo ese looto awon ton ni owo ni gbogbo ese awon na na tu so wi pe owo ni keke yin rere tori pe lai si owo ko si iyi fun mo ede eyan o owo e na ni o ko lorun ba mi ma mu ku loro wa.

0: ke kini ke yaya ko fun ni kibla alaji sule alao adekunle malaika
1: obuya ko hu woju ojiji ni foloye alao mori buji sele mo
0: to antes waju tori asiko wa eje ki ya lo ba oni mero James Adesina pade e ka ro baba
2: e ka ro atokun eku eto mo ki gbogbo awa ta wa nile ta n gbo mi lo lo bayi eyin ololufe ona abayo eyin ololufe James Adesina the unselfish CEO owo mi na le n gbo o mi le n gbo ko ki n se photocopy rara rara MC Rawo ti so opolopo fun wa wi pe awa ti ta ba ni pe ni jaara awa ta ni pe ni jaara pe hope de wa fun wa pe rete nbe fun wa pa won nkan ta si le se wa o pe a gbodo so ireti nu to to ni MC Rawo so ko wa kin se awon
3: Instagram Jordan 105 FM Lagos listen on the go at www
2: ton ni pe ni jaara nikan eni ti o ba ni pe ni ja sowo lowo re na abayo fun a le peru eni e gan ni abarapa
3: www.jordan105fm
4: making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to, so we'll get better information. We won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio with you.
5: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
6: the voices you need at work all day, every day, till payday are here. And Jordan 105 FM.
5: From Lagos, this is
2: Jordan. Gbọdọ ṣiṣẹ para rẹ. Ọkùnrin ni o ṣiṣẹ, ni o sare jilaaro. Nkan ti yi pada bayi o. Te ba delu UK, e ri bi o yọ ko aja o ṣe n faṣẹ. Won ma n faṣẹ ni olu na ma rira won abi awon mi gan e kan lọsẹ. Ọkọ ati awo rira won. Ibe na ti ma n feto somo bibi tori ko ni sen to ma be toju omo. Owo nani de wa expensive gan ti won ba gba maid ko yan gba nani. Nibe ti won toju omo. Owo nla ni o. Owo gidi ni owo pants gidi le mo san nitori na won ma n fi opolo won fi ma n bimo. Tori elomin nu won o sise meje meta lojumo. Lati meet up, lati san tax, tax omi, tax iná, tax awo, tax igba. Tori na ko easy. Gbogbo eyan lo gbodo ozu bayi, atokun ni o, atobinrin ni, atomode ni ati agbalagba ni. Agbodo ozu. Ki wa ni awon nkan ti a le se? Awon nkan ti oko ati yawo le mo se nile. Awon home based business. Wo lati e le mo se boya nkan ti any individual na le se boya okunrin ni boya obirin te nwo pe business wo ni ma mo se to wo mo wole lojojumo ati pe ti owo ti ma ti e fi bere re gan ti o ni jowo to po awon business ye po repete won po gan sugbon lori eto le ni kin to lo gege bi MC Rawo se so fun yin kin to lo sinu danileko pe seminar o waye lola o te ti korisirisi mo ti gba awon research kan lori awon business o tun jawo lowo lowo lowo bayi te mo rowo lojojumo awon business ori ero ayelujara te fowo si te mo rowo lojojumo mo tun ti make awon research kan mo tun make research gan wonu studio ni awon ti po gan bayi to je pe mo n wo pe wo lo ma da mo ti wa ti mo ti ra won kan ti o da fun yin to ma fun yin lowo to ba di ola yi seminar o wa yo wa ye ni office mi ni egbeda konjo ni bi te ti wa jamfa ni lati wa ko nipa awon latest business ye ti you know fi ri ona abayo awon business ori ero ayelujara yin te ba ti e tun wa ni awon ibere kan gan te pe e fe bi lowo me fe ri mi loju koroju e tun lanfani na lati ri mi lati bere awon ibere ti e ba ni e ko send the yes sori number yi pe mo fe darapo mo idanileko lakin to wa ko yin ni nkan ti mo gbe wa le ni ke ti kokko mu yen dani na
0: number yen wa
2: nle
0: 070 070 88 88
2: 30
0: 30
2: 64
0: 64
2: 22
0: 22
2: lori WhatsApp

0: to ba n gbe gbese ola eni en take risk ni o baba la risk le ko wa si millionaire ko si billionaire ninu aye ta wa to je pe risk lo take you in fact multiple risk no man take ki kan to yori sowo multiple ni o awon mi e take e jan di mole awon kan le wa so pe e take e e dolowo e di olola nitori na agbodo mo gbianju agbodo give up to ninu aye ta wa yi en to ba ti give up o ti lo niyan o ti ku onu aye ni o agbodo give up so nitori na seminar o wa aye lola fun awa ti a ba fe wa fun seminar ti o to ma bere lola ni ago mewa ni egbeda akonjo sugbon eyi te ba foruko le nikan le lanfani lati participate ninu seminar wakati meji esi meta won ni idanileko o fi wa te ba nbo e mu phone wa te ba ni phone e mu we ati bio te fi call e le mo recorder gan wa te fi record awon nkan te ko awon to ti wa si seminar tele tun le wa sugbon e kan sanwo registration ni te ba fe wole tori nkan ti ma tun ko lola o tun yato sawon nkan ti e ti ko te ti ko tele send the yes lowo lowo bayi sori number ye 070 88 60 64 64 22 22 ojojumo le mo ri
1: ti won fi se faje lola
0: ojojumo le ma ri interest lori owo yin e mo ri interest e mo mi o fe so interest e mo ri sugbon o make sense
1: e so fun wa lola
0: e ma so fun lola fun eyin ti e ba wa le ko si kin to ma lo e ma send the yes bayi pe mo fe wa seminar ola o laago mewa lola sorry 070 88 88 30 60 64 64 22 22 mo dupe lowo gbogbo eyin ti e lanfani lati tun gbo awon lati gbo awon alaye awon ona ti a le gba lati ni ona abayo lori eto ona abayo pelu MC Irawo ni Joda 105.5 FM de ba fe tele mi lori Facebook James Adesina loruko mi lori Facebook The Unselfish CEO lori TikTok The Unselfish CEO lori YouTube James Ade Shina.
1: Fun afani eyin te ba wa le te atejise e le ma pe number yen na won da yin lohun bye bye won tin kuro nle agoro 070 88 30 64 22 to a je ki ma ki akogun baba agbalagba ko ni baje o lase olorun ba mi edumare nije ni won gbo wa la la la ati gbogbo eyin te gbo wa na ni bi se eyin te wa nbe hun akogun gbogbo agbe road to fi de U-turn to fi ko U-turn to pada sibo to pada si base gangan nibi ti a ti ma nse kini ta ti ma nse faaji ebe mo be oda e son wo ke to mo be sugbon mo ki akogun lagba olon ko ni baje adupe lowo Peter Olani to mojo ero fun wa laaro yi ope pataki na lowo awon alase ile ise Jordan 105.5 FM ajosepo wa ko ni baje lagbara Eledumare mo ni titi ojo aje ta tu lanfani lati pade lori awon eto wa kankan to ku be lago mewa mo pada bo lori otunu we royin e ma gbe ku nbe o Jordan 105.5 FM na ni ke ma gbo e ka ro

0: eku bojo ojo ti ri ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi oruko mi ni omo oba dide jade
1: w.jordan105fm
0: mi wa kokororo ti mo je asoju fun ile ise shefa homes and properties saju eku awon number yi sile
2: this is jordan 105.5
3: station with the
0: ni pe lore ni kope kope 0865 1481 lekan si 08065143581 tabi 0912238541 0912238541 iroyin la kan ni mo mu wa fun yin o lati ile ise shefa homes and properties ile ise to so ni donile donile pelu irorun kekere alakan a ma ni lori organic kon laujo okuta alari ni baba aso ologbojo ni baba egungun iroyin ayo ti mo mu wa fun yin ni ti ileya special promo to nlo lowo ni shefa homes and property pelu san die die awon ile wa to ngbona lowo lowo to ngbona feli feli ni ti lush avenue home to wa ni mojoda ni epe ki se le olomi o to da ki se nu gbo rara koda ko jina city maruse rara awon landmark wa fun aridaju ni yaba tech epe campus lagos state university of education michael otedola college of education epe resort and spa bi e diku ti se de ba awon ile wa latari ileya special promo be na ni san die die tu wa lori awon ile wa kaakire 500 square meters wa je 5 million naira ni igbati 300 square meters wa je 3 million naira be ba ti son 500,000 e ma ba ise lo lori ile yin logon ni e gba location yin ti o si ma son ijoku laarin gbedeke odun kan lo batan fun ti promo bi e ba ti ra ile plot kan lasiko yi a o fun yin ni erun agbo nla kan fun odun iyen erun alaji ni o ki se ikeregbe tabi omo eran awon ile wa to wa ni papa lanto o wa ni alafia park and garden papa lanto ni ifo 1 million naira ni 500 square meter 600,000 ni 300 square meter bi e ba ti son 100,000 pere e o ma ba ise lo e si son iyoku tan laarin odun kan ki se ile inu igbo rara o awon landmark wa ni government science and technology ilaro poli lafarge cement e o fi oju yin ri awon nkan ti e fe sowo re bi e ba ti ra one plot of land ni alafia parks and garden ni papa lanto ifo e o gba iresi apo kan ti e o si gba ororo ti e o fi se bi e ba wa ra eka kan ni papa lanto ti e se deposit 500,000 e ma gba odidi agbo nla kan be ba ti le se deposit 500,000 naira se ri wi pe irorun nla ile ise shefa homes and properties ni won mu wa fun wa awon ile wa ko si ninu agiju tabi ninu rarara o koda ko jina si opopona maruse ko si wahala omo nile ohun ti agbejoro wa wa lori awon ile wa fun aridaju se wa ri wipe bi ogun eni ba dale loju a n fi gbari ni be ba soro shefa homes and properties fun awon gbajugbaja ni gboro awon lola awon eni yi won so fun yi pe ile ise to fi gboro je ka ni gbogbo eyin te ba wa ni diaspora te n gbo wa yen te wa ni oke okun to wu yin lati ni ile ni nigeria anfani wa fun yin o pelu ere aridaju a n se property consultant property management developer building engineering property filling bi oko baje ila oki ko e ma bo ni olu ile ise shefa homes and properties ni number 5 charity road opposite uba bank okoba gege leko e le pe aso ni number ye 08065143581 lekun si 08065143581 whatsapp wa ni 0912238541 0912238541 website wa ni www.shefahomesng.com bi mo ba ti so otito fun yin e ma wa iroro ibomi mo o awa ke ba won heera rara dibi pe a ma heera ti o lomo ninu shefa homes and properties lo ni a o ni sin kokoro ku o a o ma reti yin
3: boys for entrepreneurs
0: awon gun to da se ko lo lavens home ni epe ni mojoda tabi alafia park and garden papa lanto ifo awon ile wa ki se du gba binu ra a tun ni ile ni abeokuta ibadan mo we ibadan
4: if you want it a ginger
0: fo ibeju leki aja ati be be lo ile ya special promo
5: I don't lie when I say adidi
0: lọlọwọ o bi ẹdinwo ti wa lori awọn ile wa bẹẹni ẹ tun ma gba ẹbun bi ẹran iresi ati ororo ni ele wa nla omo ayetu wa fun so

0: Alleluia. O shetan gbadura fun ayo la wa yi. Tori na gbo oro Oluwa ni oruko Jesu. Egun to wa lori re to le to ba ku die ki orerin pe kun lo won pa o ni oruko Jesu. Egun yen pare. Se mo pe awon kan di fun ayo. O ye kan ni ayo sugbon ogun gba won laye. Ah, mo gbadura ni oruko Jesu. Epe to wa lori e oro odi to nsise nu aye e mo je mu odi to won operate laye e to so pe won ni faaye gba isele ayo loruko Jesu oya ko jona oya ko jona oya ko jona oya ko jona oya ko jona oya ko jona gbogbo nta npe ni ewu gbogbo nta npe ni ekun o gbogbo ta npe ni iji ati bi lori aye re ni oruko Jesu ko ma jona Kuma jona. Pase iji yese. Ti mamu ki aye yon man ni iriri ayo. Loru ko Jesu uluwa ko dana son. On ti baba are ti si. On ti ya are ti si. To dogon, to dekon. To dibano je, to dekon, to dofon. Nenu aye re ko jona dan. Ni oru ko Jesu ko jona dan. Bogbontan ti besile. Loru son ta ati biyo. Ton ta kwa ayo re. Ni oru ko Jesu uluwa ko dana son. Yorugme wolo wala ye. Awa woni agbeli o. Nigba to ti wanke. Kere to tile ko ma yo ni oruko Jesu Oluwa dana sun ani owo ta gbe le o to tile ko ma yo ki owo na jona oruko Jesu ina ma jona owo ta gbe le aye re to tile ko ma yo ni oruko Jesu Oluwa ko dana sun ma je mu to nsise nu aye re to tile ko ma yo ni oruko Jesu ina jona mo sure fun obi woli aye re o layo laaro re losan lojo ale loruko Jesu aye re o ni ayo gbogbo nta npe ni ikoro ati mo je mu ikoro ta gbe sinu aye re lori omo lori oko lori aya loruko Jesu ku jona ogun to ni to ba lo ni oko oni pe nbe ogun to ni tan mo re ba se gbeyawo ko ni tojo ti o fi pada ogun to ni tan mo re ba lo lu ibo won deport won ni ogun to ni tan mo re ba kawe pe won ni sasiyori ogun to ni tan mo re ba kawe ti won ba rise pe se oni pe lowo won ni oruko Jesu ogun na jona mo pase loruko Jesu lati akoko ilo Oluwa faaye gba ayo isele ayo ninu aye re Oluwa faaye gba ani isele ti o pa o lerin isele ti o munu re dun isele ti o bi tesiwaju o ya ko ma sele si o mo ni ko ma sele aye re wonu erin aye re wonu ayo aye re wonu erin aye re wonu ayo aye re wonu erin aye re wonu ayo aye re wonu erin aye re wonu ayo aye re wonu erin aye re wonu ayo Jesu Oluwa wa Amen. Lora ororo goya kan. Ma mu bo ni church lojo Sunday. Oluwa ni ka gbadura si ororo e ka fi anoint aye wa ati awon omo wa ati ile wa. Tori pe won Olorun fe yi ibi danu lori wa. Ki ewu kankan ko mo se wu wa. Be ni ki ofa ko mo se ba wa. Ohun ta fe fi gbadura loni ni pe ojo ayo mi de. Iwo na so nigba 101. Ojo ayo mi de. Ma so pelu itara. Ojo ayo mi ti de lori awon omo. Mo ti jiya. Oluwa mo fe joro bayi. Mo ti sofa kupo. O tu akoko ti ma yo. O tu akoko ti ma dupe. O tu akoko ti ma yin lorun. O tu akoko ti eri mi o de. O tu akoko ti awon egbegberun eniyan yo ba mi ra baba ni waju Oluwa. Adura ta fi ose igba. Adura yen lagbara o. Ojo ayo re de. Prophesize in kan re sayara re pe ojo ayo mi ti de. Bi ojo ayo re ba de ti de eko ti dopin niyan. Ibanuje ti dopin niyan. Wahala ti dopin niyan. Aisan ti dopin niyan. Inira ti dopin niyan. Ipo ju ti dope niyan ma so be pe loruko Jesu ojo ayo mi de ojo ayo mi ti de ojo ayo e ti de ota oni taku aye oni taku egun oni taku epiran oni taku ogun alale bi an ti bi oni taku ogun eni to pu odagba ogun eni deje le olori ogun awon te jo pin eje ogun oba kan ogun orogun ogun oni lara ogun ore ika ogun alajogbe ika won ni taku ojo ayo e de so ti so pe 101 ojo ayo re ti de egun oni di lowo ojo ayo re ti de epe oni ja o ojo ayo re ti de oni ri ifaseyin ojo ayo re ti de oni ri inera ojo ayo re ti de gbogbo isele ti o mo sele lati akoko ilo yo ma munu re dun ojo ayo re ti de aye re ku oloju kan ojo ayo re ti de aye re yo tesiwaju ojo ayo re ti de iran re o be si ni se ojo ayo re ti de aye re yo wonu aseyori ojo ayo re ti de aye re yo ni eri ojo ayo re ti de isele ayo yo sele si o Psalm 118 verse 24 e je agbo nto so Psalm 118:24 yes kilo so
1: eyi ni ojo ti oluwa da
0: eyi ni ojo ti oluwa da
1: awa o ma yo
0: awa o ma yo
1: inu wa yo si ma
0: inu wa so pe ma yo inu mi yo dun bi oluwa ti fi oro ase iran mi wa ni ayo inu re a dun o ni ri ikoro mo o ni sun ekun mo o ni jagun mo ara o ni ni omo o ni ri ifaseyin mo o ni mamu bo mo ohun ko nta npe ni mo jemu tabi owo okunkun ko ni fogun ja omo gbogbo isele ti o mo sele si o lati akoko ilo isele ayo ni o iyi ni ojo ti oluwa da awo o ma yo inu wa o si ba dun e pe oruko jesu lekan e pe olorun o dun me ninu Ah, Oluwa dun mi ninu fi aye awon omo mi dun mi ninu fi ise mi dun mi ninu fi igbeyawo mi dun mi ninu gbogbo to wa layika mi awon nkan gbogbo ti mo ndawo le ti mo ri idiwo ninu e Olorun fi dun mi ninu Jesu olutunu emi mo olutunu edun aye mi ninu lori awon omo mo daruko awon omo re nkokan lori lagbaja lori tamado lori lakasegbe daruko business to nse daruko kowe igbeyawo re nko aye oko re nko Oluwa dun mi ninu dun mi ninu Domeninu, dom ah e pe oruko Jesu lekan iranlowo ti ma mu ki inu eyan dun ti ma funyan ni ayo aye mi gba Pauli kari ba saida eli ma ira baka iranlowo to ma funyan ni ayo to ma mu nu eyan dun loruko Jesu aye mi ma gba iranlowo to ma funyan ni ayo to ma mu nu eyan dun aye mi ma gba aye mi ma gba aye mi ma gba loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu iranlowo to ma munu eyan dun to ma fun yan ni ayo aye mi gba aye mi gba aye mi gba aye mi gba aye mi gba iranlowo to ma munu eni dun iranlowo to ma fun ni layo iranlowo to ma catapult eni soke iranlowo to ma gbe aye eni soke iranlowo to ma ran ni lowo iranlowo to ma silekun fun ayo iranlowo to ma mu erin wa o ya wonu aye mi wonu aye mi wonu aye mi e pe jesu angeli abanirin ajo fun ni erin ati ayo o ya ma bo ninu ile mi angeli dunnu angeli dunnu angeli dunnu angeli amunu eni dun angeli ayo angeli oyin angeli erin angeli jo angeli ope odo mi lokan e ma bo lodo mi mo gbadua loruko jesu mo jade ninu ikoro ajogunba ninu ikoro ajogunba mo jade mo wonu erin ayeraye mo wonu ayo ayeraye mo jade ninu ibanuje ti mo jogun ninu ibanuje ti mo jogun kinu eyan kan dede mo ba je mo demu yen o ya jona ke yan mo ni mo strange kinu eyan mo dun kayo eyan mo kun eyin emi te n ba mi nu je e jona danu eyin emi ati agbara te je kinu mi o dun so pe loruko jesu e ma jona mo wonu idunnu mo wonu ayo mo wonu erin mo wonu idunnu mo wonu ayo mo wonu erin gbadua gbadua gbadua aye mi wonu idunnu aye mi wonu erin aye mi wonu ayo wa ni lato ni lo mo da mo mo imu mi yo ma dun ayo mi yo ma kun loruko jesu ma ma rerin ayo lati oni lo oni eyi ni ojo ti oluwa da awa yo ma yo inu wa yo si ma dun mo da mo jemu lati oni lo pe mi oni ni banu jemo jesu oluwa wa loruko jesu ogun wo lo nba o ninu je gan ogun wo ni oje olayo gan imu jorun bo oro oluwa lenu mi ijiwo lo nja o boya lori omo lori oko lori aye re lori idawole re loruko jesu so gbogbo iji to nja gbogbo ogun to nja sinu re o fi dun ko ma jona mo ni ko jona mo ni ko jona o ya jona jona jona jona jona jona jona jona o ya ina ina ina ina ina gbogbo ogun to wa nu aye re owo odi ninu aye re mo jemu okunkun nu aye re ti o je nu re o dun ina jorun ina ma du won ina ma du won ina ma du won ina ma du won oruko jesu oluwa danos danos danos danos danos owo wo lo wa lara re mo jemu wo lo sise nu aye e egun wo lo nja o ina jorun ah egbe ni fun woli to ngba tolorun wi oluwa ni kin so fun e wa so 3000 lale yi bo tin gbo mi wa fera mo jemu ayo lati ojo monday lo tin gbadua yi mo deja e o mo deje o egbe ni fun woli to wi ngba tolorun ori o wa so 3000 naira wa fera mo jemu ayo mo jemu erin mo jemu idunu mo ra ayo mo ra ayo mo ra ayo mo lo si oja ni bi en tin taja mo ra ayo loruko jesu aye re ra ayo jesu oluwa wa aka number o pe wa lo ma fi si bu aka number yen gbo dada o 8034628479 o pe Saka Michael Alabi 8034628479 to gbo lekan si to ba tin so mi to wuyen wa mo ni mo ra yo mo lo si oja ni bi ti tin ta yo mo ra yo bu account number yen lekan si o pay 8034628479 so ti gbo dada 8034628479 o pay ni lo ma so 3000 sibe lati jo monday lati n gbadura mo ra yo mo ra erin e mo pa mi lekun mo e mo fun mi ni banuje mo bo se n fi owo yen sile aye re o to sokun mo Jesu Oluwa wa send prayer request si wa lori number 08085609797 02 e safe number yen pelu prophet Michael Adefisoye 08085609797 02 e pe mi sori e lese kese ta ba ti pari adura mo gbagbe ni ojo Sunday mu anointing oil kan dani locate abule egba tabi fagba bi okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju lo eyin arogun state ni gbaja yi amadia mount junction kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba adefisoye to wa ni waju lo ogun se fun won o tun ra koro mo amen oluwa so wi pe ki a gbe ipade itusile olojo meta kale gbogbo eyin te ni lo deliverance patapata e je ajo pade ninu adua ojo meta 72 hours marathon prayer won ma bere ni June 4 si aro Sunday June 7 gbogbo awa ta fe nipa atepe ninu deliverance prayer yi e je ka bere si ni ma foruko sile o nbo lati Abuja lati Port Harcourt lati Oyo lati Osun lati ilu Oyinbo lati inu Eko ati agbegbe re e bere si ni ma message wa ke mo register oruko yin pe e nbo ni deliverance prayer o need lati mu nkan kan wa ju igbagbo re lo eni to fe wa ba pade ninu adu ojo meta itusile yen yo bi aye re wo yo si down on gbogbo ti aye re npo gbe fun ni oruko Jesu
2: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lewo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, at May 31. Adura Thursday, Meja Sotele, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Bakana Adura Sunday, Yoma Bere, Lago Mejo Uro, Uluati Sheto, Kwame, Meshaw, Loma, Tawuluni, Emi, Tioma Drapo, Molu Balejo, Baba Dra, Uli Meka, Ladifisoye, Faka, Shia Dra, Tonchila Kuna, Ikadia Dra, Imawaye, Ne Christ Apostolic Church, Anointing with Fire Prayer Ministry, Abraham Ezumo Street, Off Adeo Road, Adetola Bus Stop, Lagos, Molu Balejo, Uli Meka, Ladifisoye, Telephone 0803-462-8479 at 0802-203-5389 Ishika ile dafini le miofile jikare Yosi shi, kosi aniti yoti, owo siti, kosi si aniti yoshi

0: Mo dupe lọ Ọlọrun fun ọtọ Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bi. Won soro won ni ka ra cement. Ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo. Ile yen ko wa nbe. But to the glory of God, leyin igbati mo ra cement yen mo akọ ile yen tan within January to now. Lalo to ti wa wa leyin mi tun lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo. O la wa lohun fe pe o ma da duro de wa. Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi atura ti atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa igba wo le wa si bi
0: January
1: ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be si wa kuro bi
0: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January 6
0: be ni
1: Eto wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you
2: amen
1: Great mercy
2: here.
1: To Lord,
2: amen.
3: All right, you

0: Il est couché là.
1: Nous
0: faisons.
1: Let this speak for you.
0: Parce que sorry.
1: The guy on that head.
0: The worry, dory, worry.
1: You just then become head of money.
0: The worry, Allah.
1: Become head of wealth.
0: The worry, me.
1: New head of mind.
0: Worry, bukolo.
1: Enter into blessing.
0: Oh, tuji.
1: You will stop at no more.
0: Worry me.
1: My head.
0: Bye, Yano.
1: This is miracle.
2: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
3: eko le ti wa ba
2: ben sa
3: emi na ma je ko lejo
4: social media Facebook
2: akoko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi he was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital odaku. Mo wa won wa chaba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu ile. Mo ni gbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo ni gbagbo ninu ipe Majemu ori oke Ogo. Ma so fun omo mi mo ni I ask my daughter mo ni do you believe in this word? Only yes. Mo wa fun ni omi yen mu. Mo wa fi wo loju. O sun lai gbe lo si hospital. Olorun de wo san
3: loju ese
2: loju ese
3: e pa tewo fun to ba je niyan lo duro
2: won ti na so
3: to ba je niyan lo se yi ni won ti
2: gberan sa lo to ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura. Mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba ku gba oju e ma n da omi ni ṣugbọn nigba ti baba ni ka fi owo lebi to n dun wa ka fi owo si ka gba ni emeje bi mo se n gba mo ri imole angeli to si wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo kan oju na mo ri ohun kan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
3: Hallelujah. Iba oloju tin dun.
2: Sir, o ti pe sir.
3: O to si me.
2: Sir, o ti le lodun mewa omi ma nigba to ba di gba orun bayin omi ma ma jade loju mo ma lo glasses ni to mi ma ma jade to mi ma ma bi gba ton ba ni eyan sokun omi se ma nda loju mi
3: kile wa risk
2: sir bi mo be se ngbadura angel yen wa o si fowo kan mi loju mo de ri mo pe bi gba ton ba ni kankan jade ninu oju na oju na mo de I now saw the light
3: the light and it's
2: more clear.
3: Clap for Jesus.
0: Agbara Olorun,
3: the power of God,
0: ko pari ogun to.
3: Amen. Finish your God
0: that is in body.
3: Amen.
0: Jesus name.
3: Amen.
1: Ke fun anu tori ogun.
3: Thank you mercy for your glory.
1: Ipin re su.
3: Your fortune is kind for mercy.
1: Ishede su.
3: Your destiny is kind for mercy.
1: Ara ni ogun e.
3: They have been oppressed
1: on in Israel.
3: Your work is been oppressed.
1: Oga gbe yes.
3: My brother lift your leg.
1: Why ye mi le?
3: My battle is torn.
1: Anu ba mi se.
3: Oh mercy conquer.
1: Ogun ti anu ba fall.
3: Everybody that mercy does speak of
1: it. I am a son of that oro.
3: We every that mercy forever.
1: Why ye mi le?
3: My life battle is torn.
1: Anu ba se wole.
3: Oh mercy conquer for me.
1: I want to stop me.
3: They want to stop me.
1: Who better?
3: They want to stop me.
1: Who better?
5: Láti ìlú Èkó ní Àpápá. Ó ti tó ọdún méjì sẹ́yìn tí mo ti ń wa iṣẹ́. Ìyàwó mi ló máa ń follow program dájú. So, ó wá ní kí máa follow program dájú náà, wá ní òkè pé mo ti gbọ́. Ó wá di ọjọ́ kan, wọ́n wá ṣe program dájú. Ó wá pè mí pé kí máa bọ̀ wá. Mo ṣàwọ̀ program yẹn. Ìyẹn ló trigger mi láti wá attend the program táwọn ọkùnrin ṣe ní some months back. Mo ṣáà lọ bo gbàdúrà, mo padà sílé. Ó wá di ọjọ́ Friday. Ìṣòro tán ṣe ní ọjọ́ Friday mọ́júmọ́ Saturday ní program tí ń lọ lọ́wọ́ yìí. Ìyàwó mi wá ń wo program yẹn live. Èmi náà wá ń dọ́gbọ́n bá jíwò níbi tí ó ti ń wo program yẹn. Àdúrà kan wá trigger mi láti pray more. Nígbà tó dójú sàmà, wọ́n láti bọ́ ara mi sí ìhòhò ọmọlúàbí.
6: Nínú
5: ilé ọ̀dọ̀ wa sàmà. Nínú program yẹn, ìyàwó mi ń wò mí pé òun tó invite mi pé kóun wá pé kí n wá gbàdúrà, èmi gan ti ṣe ju òun lọ. Torí ọ̀rọ̀ yẹn yìí tì mí, ká ṣáà má fa ọ̀rọ̀ gùn. Mo bá sọ fún mo ní àmọ́mí Kenneth, mo dẹ̀ fẹ́ lọ program dájú pé bọ́ ìwọ náà mọ bí nǹkan ṣe lọ pẹ̀lú kò ṣiṣẹ́ lọ́nà kò dẹ̀ sówó. Fọ́mọbìnrin yìí ṣàṣe bá mi bó yẹ ká 12,000 fún mi nìyẹn owó mọ́tò. Mo bá wá sí program yìí. Mo sọ wá sí program, mo sá Ọlọ́run ní orí òkè yìí sẹ́. Mo gbúdọ̀ rí imú táwọn bá ń lẹ́rìí lórí òkè yìí, mo gbúdọ̀ bá wọn ní ẹ̀rí. Ọlọ́run ìpè yìí, Ọlọ́run bàbá kó ṣàánú mi kó ṣíjú àánú wò mí, mo ṣàánú gbàdúrà yẹn. Mo fi fóònù mi sọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣáàjì fóònù bẹ́ẹ̀ yẹn. mo ba lo si be ni pe ki lo mo mo de fi si flight mode ni si ma se mu ko ni flight mode bai ko yawo mi lo wole a o ni da bi kini e mo tin pe number yi lati kan ki lo se le mo ni apa binu mo charge ni o ni bra se yi si pe ni o bra se yi e je church member wa bi won tin pe number yi lati kan mo ni ki lo se le o ni won tin ki lo se le o ni won tin pe yin o ni bra se yi ni e te pe dare mo ni ah ile ti en post mi si ara yin ki lo se le mba tun pe dare ba ni da en ke o ba ni abarasho like lati kan mo tin pe yin eniko lo o ye se ra trucks bi meta o de reke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogo exactly my field ibo fe ke ma ba manage e o ni igba to soro yen o lo oronu kan mi o ni bo to ba ah rashola wa si apapa ni ojo monday na je kin pe won so mo we mo se gboro en so bayi agbado ni mo lo ra mi mo oju ti mo bi so agbado nu mo sare wa si bi bayi mo ma kan gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won daddy wa yi na mo ni kan jo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba so pe to wa di inu program bayi pe kin wa so in fact nigba si ma pe yawo mi pada si ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni kin wa bere ise ni eni gan o pe kin sa ti wa bere leni tori praise the lord igba ti mo de gbo program daddy ni ojo friday mo ni mo saturday yen nkan to nkan to tun je kin wa ni wi pe baba ni omo august ni awon omo august je ni emi na august 12 ni mi mo wa so fun olorun olorun baba samojo se beje fun mi o de oh my goodness o de se beje fun mi o se fun mi
3: oh my goodness
5: o se fun mi daddy olorun ma fi pe yo ma fi damu ijobo kokoloruko jesu
3: amen jesu